0: Ayay, ibarin ko mga Jesus.
1: Sa atin eh, siga kinikini, hindi ba kanya po natin?
0: Kacar na pinat babago. Ayun o yung sumagagat, yung kalsumasyon ko mo yung pahirangan na pala sa pwede pa rin ayan.
1: Nuhon. Pujas tuti hinap kita ima dalam waya. Kumacala lang ngeri amarta.